kuta meba ewie me kasa kirem tie arija meba me kuta medu anam me represa ya hunam nyume pia da city menye meba salsa why I hopewa meba why I hopewa sa me brada soa why I hopewa sa oni be pam akodite si adu me na fa sa tra wagne na suba bia wo mu bia na je abutu o ma me betra wakoma ma me ne yire wakoma ni mo e san sa ma pen ma hini na pen ma ti adu me ma wa ne nye no monsa na mo me ti adu me ma wo koma mu bu na sesun suma tade na weni ahunya kesea wunya wenya dinina tie osori anyuma etse sai

tsona ona ya mo pha ana mi si wi si ya me ba sha he ko wa ni mo te ba u bunya tu e san so mi fu ti go sha ba so na ba fa ma wa te so mo hu sa be sha o be bi o be ko pia ra sha u ti ni o ku ti so ko pi ni ma no me ba sha ni